Hayi madikela, ngihleli nawe enkubeni sisi. Usihlalela umculo omnandi kakhulu. Uyasonwabisa umculo osihlalela wona madikela. Ukusho ukuthi iradio le yakuwina. Uzalwe nayo iradio sisi ngendlela oyikhalisa kamnandi ngayo. Hayi mayikhali wireless. Mayikhali umsasaza kahleli yedwa madikela eradio. Kusiphelele lo emdini ngalini danku.

ngosuku ndiyafuna nje ukutsho kwinto ba izinto zingangahambi according to plan because usesandleni sombumbi xa usesandleni sombumbi ke mpulapula ekhaya awuxhalabi awubinayo nento ethi kunyanzelekile uzilungisile ngoba lo usesandleni sakhe ukubumba ngolhlobo akufuna ngalo kanye olhlobo afanele into kuba ukubumba ngayo kanye abone into kuba ufanelwe ukwenziwa ngayo sandla ke sobumbi sesisenza mphulaphula ekhaya sibe ngabantu abangcono ukuba ngcono ke kokuba isimilo sethu siqoqosheke indlela yethu yokuhamba ibe indlela yamakholwa indlela yethu yokwenza ingafani ngoba esisandla sikuso sobumbi sisandle sibhetele yoloo nto athi umbhali xa ethetha athi bazalwane kungcono mna ndiwele esandleni sikaYehova.

0: lagi.
1: Ay mo.
0: Umang lala.
2: Inhliziyo yami ishaya umqiqo noma ngithi ngivala amehlo ngizwa awesitho sakho mthanda umuntu isiqiqi mawoqe ayini lo ngiyenza yona ngiyacela mthanda umuntu vele uthathe intando yakho uyifake emanzini ngoba
0: bawamuwena nikhona lento yenzayo.
3: I'm sorry.